o da loruko gbogbo eyin eyan wa te ngbo ajake ijado ilu ibadan te ngbo ajake ijado ipinle oyo gbogbo eyin te ngbo ajake ijado ile ide wa nigeria awon to mo anile adula wa dupo po lowo yin eyin tabi je eyin ti kode fu ayin ti ghana eyin ti burkina faso eyin ti mali libya kenya eyin ti senegal morocco adupe pupo ni owo yin o

0: takwa ya Facebook awon eyan wa nbe o
1: ba jo sebun ni pe ki mu fi we o tun mu mi ni para give me the para ko ki ki ma je
0: Oladele Taiwo Ojetola
1: o ba dele ara mi mo ba pe baba
0: te ba ti gbo Ojetola e le gugu baba egungun nu
1: o fun won o ba gbo se lowo mi o ko danu si bo oloje si mo be gbo jule ni jata se ba ton ko
0: thank you so much for being there for us.

Ayun Labala o n go viral. A ti wa ko eleyin ogun lenu o se nfokan ba kini ohun lo. A dupe fun Olorun to n ba wa tuko eto yi awa na ko Olorun ni o. We get God backings, man. Kayinde Abiola Olorun ni satileyin fun wa na lo satileyin feyin na o. E se mo dupe lowo yin be se ntele wa nitako yo jara ile to je ti kanin omoluabi o. Ogun eyin te wa nile yi te wa loki okun e ma lo tara tara sibe e da girigi lo be.

emi ma bere bere kan lowo won pe eyin oni baba eyin oni ya ti mo da yin la mo pe a e ati je mi e ba ti segbe a o ba e ko yin o tele ni won ni pe ati baba ati ya won pe olodun ti mu won sodo but awon to je egbon to je aburo fun baba ati mama to bi awon awon na ni won soju se gege bi obi fun awon se si mo ni won ba le yen gbodo lo mo ku oro ba iru awon yun awon na bi mo ti won ke yan ma fi ejo han awon enele ni mo ni be ni o to ni won lo wa ni awon iwa kan to je pe awon ti o ye ko ma binu si ina ni ma binu si

ni gbogbo irin la won si tin wi pe bọlọrun ba ti kadara pe kilekun o fe si lodo re ka won le sere omo e tan fe se bayi awon fe mo gba ballu ka won mo score ni won ni se wa ri asiko tan na ba ta je ti e pe ah asiko bayi lo ye ki oyun o duro lara re won ni asiko yen gan ni o wa da wahala le ti gbogbo re o foju po gidi gan

0: Nikki omo bile ashe ashe ashe wa ntireke won ni e da wa lale de bi pe gbogbo awon ere gan wa le awon pe ko ye ku ri be ko ri bo se nwo yen e ko yen ku binu to yi o se wa da be oro mo bibi se wa din ta mama gba bi eni gbagbo ti ife lo wa laarin yin te fi fe ra yin na o te ko consider ma yi eyan jeje ti o te kin ni lara gbogbo to ba fe lo ma nse fun e ti e bere si ni bimo fun ma yi won ni leyin ta won re tun wa ba won le ta won tun jo so pe kini kan ni ki la won re tun lo si ni ha o lo bo ni kati awon ni o lilu ko to wiwo fa won lojo na wa ni Aisha e ma binu lilu o to wiwo yen se siesie ni abi gidigidi won ni gidigidi ni o eyin wa nko se e le ku owo won mejeji si o ke ko awon okunrin ma pa owo obirin bayi ti won pa po pe no nkan to fe se e ma daru e lasa ti won de ra fi die lele sibi kan pe ka o ya calm down se eyin o le se be ni won ni nkan to se de ni bi pe o gaju awon lo eyan giga ni awon o de fi be gato awon de like e be so awon o de fe lati ma baru eja se mo okunrin ma ni suru ma mu ni be ni be ni be ni nigba to di gerege osu marun ta won ti jo nfa oro yi won ni omo leyin christi la won mejeji o wa ni oluso agutan kan to je wi pe o mo feran oluso agutan yi o ma lo le ijo si won o mo wo won ni takwa yo jara gbogbo ti won ba ni kan se ni le ijo si oluso agutan yi gbogbo e lo ma nse pata la won agbe igbese pe o dabe ni pe olorun re kekere ni oluso agutan yi awon o to oluso agutan yen lo awon si lo fi oro yen to won leti awon si se be looto awon to oluso agutan yen lo awon lo salaye gbogbo to nsele ninu igbeyawo awon pata fun oluso agutan yi leyin ta won salaye fun won tan awon wa ni oran ta won so yi no bi sere sere o no bi for mouth o oro ti o sele gidi gan ni o e ba won pe number abara eni soro re re e ba won pe e ba won ba soro ka won le tesiwaju ninu igbeyawo awon ka won le bi omo ti won fi mo pe awon na gege ba won ti sojo di Mr and Mrs
1: aye yi okunni fe soja ye
0: fun apere bi emi se nje Aminat Adetun Badmus aka Triple Alaga e le pe mi ni mama Adeyinka tabi mama Demiti Lola tabi mama Oluwa pelu mi tabi mama Isewu Amoda Tijani wọ́n ní àwọn fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àwọn náà ní bàbá alágbájá màmá alágbájá làwọn fi tó olùṣọ́ àgùntàn yẹn lọ láti lọ fi ọ̀rọ̀ yẹn tó wọn létí ń bẹ́ẹ̀.

wa da won ni oluso agutan yen pe lori ago won de invite e pe awon fe ri won ni bo se gbo pe ohun oluso agutan yen ni ba won ninu edun o fo soke ojo ti won ni ko wa awon fe ri awon la won ba di eru ti o gbe lo tori pe ki se inu lubi ta won wa loluso agutan yen wa won lo de lo looto ti dunu tayo tayo won ni awon wa fi emi awon ro mo pe ah oro awon ti gbo to ba fi le ti odo oluso agutan yi de gbogbo n ti awon fe patapata lati akata re yo bere si ni di sise awon ti mo pe ti oluso agutan re ba ti ba soro to ba ti de bayi ah irorun ni gbogbo a bi mo irorun ni o pada ja si tori pe fe kan tele ri ko fara le mo lati gba ti odun meji ti pe to ti fi osu mefa le tawon ati e ti jo nfa alaye kara nle ni o

0: emi na wa ti ife be tori pe mo mo pe mo ni ayin eni bi eni eyan bi eyan te nte le wa lori eto yi
1: iwa jeje lo laye aja ka so mo luwa o
0: ti mo si mo wi pe e ti fi ara balẹ gbo wa daada o
1: aja ka so mo luwa o
0: e ti e koko dahun beere kan temi fe beere lori oro ti nbe nle yi ibere temi ke to fun arakunrin lamoran ni pe se o ye kiru obirin be yen si wa ninu igbeyawo yen pelu arakunrin ta nso nipa re yi to ba je pe o ye ki igbeyawo yen o tesiwaju amoran wo ni e fe fun arakunrin yi ti igbeyawo yen yo fi rorun fun a je pe lero ti yin e wo wi pe bo se lohun fe mo lohun kan ku je o mo lo to ba ti wa lo igbese wo ni karakunrin yi o gbe tori won ti ni soro to bi meji meta won ti ni anti and I love her so much I really love her olohun I do everything for her I care for her awon oyibo nti e fe fo emi lori nibi ta ti jo soro yen ni o emi o si fi be ebo lo titi iwon ba le ebo temi gbo ogbon te si tun wa we na o to nkan but I got good backings man àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tá a fi gba arákùnrin lámọ̀ràn rí láàárọ̀ yìí o 0706-949-3000 0701-44-75-770 ẹgbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí o 0706-949-3000 àti 0701-44-75-770 hello e kaaro sa yes sir ogbeni read one lati abeokuta ko fi sile ko ma lo obirin po nita ako e po ki si se po kawe ju won lo ko kawe ju won lo ba n ba si niwe won bẹ́ẹ̀ni àwọn náà tẹ máa ń ṣe gbogbo nǹkan fún wọn love ẹ̀ gan I love her so much la máa ń gbọ́ kó máa lọ ọjẹ́ rẹ̀ ga dunu ẹ ṣeun àwọn èèyàn kò ní time. Hello, Ekaro. Yes, sir. Yes, sir.
2: Atikekere lati pe karoko,
0: sir.
2: To ba de agbagan.
0: Yo mo gbe bo.
2: Wọ́n ní nǹkan tá a bá ní gbàlóyìn olówó kálíkàdà di ikọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
2: Nǹkan tá a bá nígbà nínú ìgbéyàwó padà bá ti wà lọ́nà àti ṣe aborí lòlò lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkèrè ilé
0: ìfúnnakọ. Bẹ́ẹ̀ni, àbí ò ti sà.
2: Ó ti ṣe àṣìṣe púpọ̀. Láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní amókun ẹrù ẹ wọ́.
0: Ó lókè lẹ́wọ̀ ẹ wò sàlẹ̀.
2: Ṣé rí gbogbo òwe tí mo pa ó ti jẹ́ ká mọ̀ bá rí bíi tí wàhálà yẹn ti wọ́ wá. You need to put your feet on the ground.
0: Of course.
2: Láti bẹ̀rẹ̀. They didn't do that. Now, ó ti lọ́rùn báyìí, it has gotten to the peak now.
0: And it's even out of hand.
2: nkan to ye ko se ni ko to lo sodo pastor ko ti ko tun fun ni eh ultimatum mi o ti ko ti de o ti de o ye ko ti igbinu e niba ti o ti di pe o ti di egweja lo o ye ko ti igbinu e to die ignorance will come around, should have come around.
0: And truly is happening, sir. Serious, so ready lati stay. To ready lati be mo. To de ready lati follow rules and regulation of the marriage.
2: Yes, ko pada wa. Se to ba ma pada wa die die ni o, because ni e ti wole wu. Die die mama divide lu mama reorient de lu mama je ko wa to mi.
0: O ti control o mi yen. Only upper hands.
2: No, you have to go and get it yourself. Oh, thank you. God bless you, my sister. You are too good.
0: Please, your name, sir. She was so fun pe awon eyan kan be won raye rakati awon kan raye radarada sha. Hello sir.
3: Hello Karo.
0: Karo sir, oruko yin bo le ti pe wa sir?
3: Evangelist
0: Karo de.
3: Evangelist.
0: Lati Ibo sa o.
3: Ada
0: ni Osun State. Thank you very much, sir. Inu mi ti edun pe evangelist ni e pe wole. Kini karakunrin yi o se?
3: Awon adabo won le kobirin ti mo fun mi to ma pa. Se ipe pe ko ti lomo ninu ko dupo lowo Olorun. Se ti o won ba tin pe obirin ni ate. Iku lo ma pada ri so ti. Pele ni pelu ru pelo sa to da to lo re pe ti no lo mu se ke to ma para pe ni ni ko ni je bi pe ni ba pada ni stroke lojo waju to bi yan si bi mo ni mo lo iwo lo ni ke ba lo abamo de ni emi la ba mo bi
0: ibe lo ma gbe o
3: ko pe si waju so ma dara ko je ko lo pele mo ti ni experience e lori siri si won mi no se anse ojo kini osu yi lo podo ka ti yawo mi lo do pe ti ka ti mo je mo oni tolo oni owo ko lo lo
0: mo miss ko yen inu mi a de du ti baba yen ba pe wa pada lati ada. Hello
3: Ekaro
0: sa, oruko yin bo le ti pe wa sa? Oluwafemi. Lati? Badagry. Okay, mo wa yin sir.
3: I'm asking baba to so le ta to do the evangelist. O kaka. No to rite. Ile ni oro me ti wo wa en ka ni o ba ni pa lo do. O ye ku ti ko la ti ta li ta to se ko se. O ye ko ti so fun. O ye ko bi ni e ti mo nkan to fe ati nkan to fe.
0: Eyin akowo omo Jesu. Oh my God. I like that.
3: Eni ka o le ba mi daru o. Emi mo fe ni, agbohun lo fe mi. Lo ti ni na ni awon eto kanu le bo ki wa je pe ko ma gun oko e garagara ko je.
0: Mo ti ro nfo, won ti wa ma nfo won leti sere. Ah, yin o da.
3: O ba fe lo ko lo to bi mi no ba dan le oko meji oko ni mo to ta to bo fun e je ko so fun ya wo e pe to ba fe lo ko ma lo oko ni dupe lori o ni to nte to ba lo to ba tun dupe lori oko ni a je so ko ta fo fun re to ba de lo lu so ko ni dupe lori mai o ma regret lati. But
0: eh, sure. Hello, Ekaro, it's a Walu.
4: Ekaro, Raja.
0: Ekaro, sir. Orukoyin to start with. Orukoyin ati bi te ti pe wa.
4: Alaji ti jani is my name.
0: Alaji ti jani lati elebu.
4: Seri okunrin yen oga re lo fe.
0: Oga e lo fe.
4: Oga mi.
0: Mhm.
4: O le je le ma fa yan. Isi si different is the criminal life for that. That grad from that school days.
0: Mhm.
4: To e ko job belong ti eh isi na titu. Then job belong ti union. Somebody is agree. So always on top of everything.
0: Abiu.
4: Okunrin ni ma wa ni kini to gure omo be.
0: Beni. Ko ti e ko tun wa poju na ko je pobirin ni o ma be. Gbogbo nkan check and balance ni. Eh, ya ma pe ni balance agam gba mi sa.
4: Ese
0: lo mi na zo. Okunrin ye.
4: E se go ni sa.
0: Yes sir. Sherry, call her, what's your name, Wani?

0: ele isedare ni bi ti an pe ni ori bibeli wi pe ori ni wa je iwo ni je iwu gbogbo agbara ni baba re to lo fe fa o seyin loruko jesu agbara ye bina
1: amen
0: agbara be orule ni bi ti iwo n gbe ni ase awon agba to yu aye re lenu agbara to da oduro ti o fe ki ileri o se fun o ori de la pe o agbara wo lo yo lenu mo ba wi ni oruko jesu oluwa ba won wi
1: amen
0: ori to gbe o wole ko ni gba bode
1: amen
0: isedare ko ni gbebo
1: amen
0: wo ba sa ni ajene jene oganjo oru ori re o ni gba
1: amen
0: to ba pe ni bi ti aye ti n pe ti ti n je aya re o ni gbebo
1: amen
0: bi o ba gbe kale ori re ko
1: amen
0: baba gbe si ori ta meta merin abi meje iba je mefa gbogbo ori ta to ba lo peto si nitori oro re ori re o ni gba bodi
1: amen
0: aye o ni ri omu
1: amen
0: ori to gba wole ko ni so lagbara eje
1: amen
0: igbogun awon agba lori iseda re ko ni jo
1: amen
0: imo won ma tuka
1: amen
0: lori oro re ede won ma daru
1: amen
0: wa fo loke
1: amen
0: ori lo ma je
1: amen
0: o di apase
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: toma temi mo
1: amen
0: bo ba pe fun eniyan mesan loruko jesu ko to di ojo mesan wa ri okego
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oro e dayo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality tolujo wa ni baremo idiobi airport area ni ilu ibadan bo ba ti dore meji so pon lo si bi oba ko se nti o mo be ene won si mi o ma ri anugba
1: amen
0: mo lo ma ri anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: pade kan better man si lola a pe ni pade agbara lati si bi oba a so tele wa fola o a so tele nbe fun ola mo gbagbe pe a so tele yi o wa fun gbogbo eniyan ma fe ko note e tori pe o su ifalele yi idini yi mo ni ko re majemu re ko je 6000 be ni mefa o ni tuma o gboro fi mefa yen fa ere re o gboro fi fa ola re o gboro fi fa ogo re o su ifa lo ma je fun o gbogbo eni ba gbagbo loruko jesu olohun da e lohun
1: amen
0: olohun da e lohun
1: amen
0: so iru pade ola yen enikan mi si e loruko jesu oro re dayo
1: amen
0: o ti so fun wa pe abati pari camp eja ma mura si eto nbo gbogbo bi to ba ti wa o ma mura awon to wa le oba enu to ba ti di pe o ku ose meta na ti ma ma ran se pe daddy mo nbo o daddy mo nbo o awa ta wa nigeria kilo wa da oduro in ba na ojo ma na o wa ti mura esile mi ruwo oko meje o da oduro rara o so su ni n to ba na ejo ma na o ka jo ma pade ka jo ma gbadura awon yen ni testimony power line la pe ni lufu ape lona eko mo gbadura oro de o dayo
1: amen
0: ileri ase fun o
1: amen
0: wari ogolo
1: amen
0: ni thursday ati opolopo sunday mo ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe o lo si bi oba lati hotel bus stop ko se nti o mo be loruko jesu wara adugba
1: amen
0: odun wara adugba
1: amen
0: jo thursday to nbo yi a jo wa nbe ni lagbara olorun mo ti kede ni gbogbo branches wa awon te ma se program leni to je tuesday e gba we leni to ma se ni wednesday e gba we wednesday to ma se ni thursday gba we thursday to ma se ni friday gba we friday iṣẹ́ kan ṣoṣo tí mo fẹ́ ṣàlàyé gbogbo apáta ni kò ṣe máa bless omi yẹn lẹ́ni ma bless her Lola, mama bless her titi di ojo Friday on the 7th gbogbo eyan pata mo ko sise na mo gbadura o su ifanise loruko Jesu wa ri ifala
1: amen
0: bo ba ti so re majemu e make sure po san loni eh on lo niye oni nojo kere osu to re koja mo de so fe mo fe ko san o peju ojo kefa mo gbadura loruko Jesu ogo ra jade wa
1: amen
0: o ma ro golu
1: amen
0: be yan ba gun oke be yan ba debiti won pe ni oke to ba ma wa ni bi ta npe loke nkan kan lo ma ko sele number 1 is that ake ni kan ko dide lati ran lowo abi kan we pejopo kan kan ro pe eja promote abi ko je pe o le yan je pe ifa lo ma ba debe opolopo eyan ifa na ma ba debe elomi ko ni sekan gidi lowo lori net ni o ti ba ifa pade awon kan bike dede sele ifa iru kan be lawon ibo ma pe da wa lo ni lucky eh ko si nkan tun je lucky ju yen lo ifa to ba de bayan ah aye yan faso waju ni a de fasoke asare a foloke ifa lo nje be mo gbadura ede yoba to pe ni ifa won mo idi ta fi pe ni ifa ene kan gbo mi sa to ba le sa mi wa de oke
1: amen
0: mo lo ma de oke
1: amen
0: mo lo ma de oke
1: amen
0: iwe kolose ori keta ngba paul nsoro ni ese kini ati ese keji mo farabale mo wo olon papa oke lo lo kole si kokon si sale mo roye nbe kolose ori keta ese kini ati keji kilo wi
2: nje bi aba ti ji yin dide pelu Christi
0: ta ba ji o dide pelu Christi yen pe after you born again yes
2: e ma saferi awon kan tin be loke
0: ma saferi tin be loke
2: nibi ti Christi gbe wa ti o joko ni owo otun olorun
0: eh oke na quality yes
2: e ma ronu awon kan tin be loke
0: mo ma ronu kan to wa ni sale ma ronu nkan to wa loke yes
2: ki se awon kan tin be le aye
0: ki se tin be la aye na won si mi sa mo gbadura wa ri okegun
1: amen
0: oh my god wa ri okegun
1: amen
0: mo ni wa ri okegun
1: amen
0: oke lo mo npase isale oke lo mo npase isale awon to wa ni isale n to dun mi awon kan to ma komo sale ipade ti a ma se nbi ni sale e ma gbo ma kan so meta nbe ohun akoko ni eto isuna to wa ni waju wa the bill bill ta fe san number 2 awon isoro ti an doju ko la ma sia la ni ara wa ta je ma so la ni ara wa the problems we are facing number 3 ona ni delay awon edaduro expectation ti poju ele expecting kan ele expecting kan ele expecting kan nipa to si wa sale okay na ti ma celebrate ara won ibe ni authority wa ibe ni agbara wa power you see celebration authority and power at the top but nibi bills problems delays olopoju so awon ta je iranse olorun lataba ma ri mejeji ara won to wa sale ara won to wa loke nbo ti pe se ti wa ni consultant la wa awa ma bere lowo olorun a so feyin ti wa oju yen lo mo je ka mo mejeji and that is what I'm giving you this great advice pe o gbodo doke awon kan to ma mu e doke emi ni ma so fun o ma fe ka ko gbo eri kan na ta ba ti gbo eri yen mo ma wa so fun o igbese ka ma gbe and what is me wa ri oke go
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
3: e ka ro sa e ka ro mo emi e da ye ni lati jo rubi ti Christ Jesus ti e ka ti Saida so mo le ri lori oro ise mi no sa wa pu gbe ma ko a wo ku ma mo won na o ko ma mu di number ni pe awon need kan ba ba awon need ise si ba ba bo se lo need ise si eju yen ọkọ mi o tẹle moto lọ mo ko ma so fun mo en to lọ ba fun number e to fe pe ko pe won ọkọ e ya so pe ki n tẹle won lọ si ibi to be jare si e ti ma te bi te lo si gbogbo e ki lo si eyo kan ninu e ki fi mo ibe by the time ti mo to ba e fi wa lo lu lo ya ro we se ye awon ko to me ti wole mi raye mo to e sa lo si be life orogun o lo ja ise ta ba de reti owo ise to ku nkan ni to ba di bi ago mere ro le ka won tun continue pe ile to si jara ore kan du le lori na ile ojo yesu a rowo a pe kodo e ko gbe number ki lo sele ah o wa di ojo Thursday wo se pe station ye pe ni edu a npo be o awon olopa wa ni oke ki boko lo fi sign si ori epe in case sa ba de be Friday gbogbo awon olopo ton ba ji ton ko epe gbogbo yen ti to awon lati ti mole ogoro poje o le de be ko ma so owo beeri jade pe so ibe la wa ti ma rowo emi na gba be so a di ojo Friday okan mi wa ni ah o de lo church so gbogbo awon ton fe lo ku yen ton wa ton fe je si o tun fe ku mo sinu wa la dabi nu suru wa o pe ah o da ore ma je mu ni ti bi ko wo jo mi lo jo mo le mi so ore ma je mu ti ni but ore ma je mu ti mi teni o ise ti mo fe re ni lo fowo to okan eni ti owo ise yi wa lowo e ko mu owo e ko san ka go mejo to ru la ro yi daddy ni ya renu olorun so ma di owo ago mesan ki snipe olu osowo o wa san wo da awon lopa san se ya ye bi se ya o fe lo e fura mi mo ko lopa pe e ma lo si ibe mo e gba change e wa wo ona ti olorun gba ki night olu o ye ti wole sinu account mo lo je se ni e to ko gbo to bi ti ona ije awon ola bi so for you to know
0: ah gbogbo bi ti eto re wa oluwa gba fun o ogoro yen ni won ni eto lati gba bo ti aye da duro won fe ki eto yen ko tun won lowo eniyan lo wa ni di oro oluwa mo gboju mi soki mo soro ga bi woli gbogbo eni to ba le same agba eto re jade oh my god agba eto re jade mo ni agba jade
1: amen
0: mo ni agba jade
1: sopo
0: oluwa
1: oluwa
0: eto mi da
1: eto mi da
0: olorun fa di orun
1: olorun fa di orun
0: e ba mi fa wa
1: e ba mi fa wa
0: agba eto mi fun mi
1: agba eto mi
0: ni osu ifa yi
1: ni osu ifa yi
0: oya oya oya dua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi bi mo
0: ma ki ado ka ba o da
1: kini bela
0: duru
1: lemi
0: ti ojoko mi o jade
1: ti o

0: Kamosunet.
1: Kamosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo n ṣalagbata e ti ko ba si yipada lẹyin ojo meta jọwọ lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re

0: Eddie Gerenge didi. Iroyin ti e la pe ifigba kan bo kan nu. Ibi won ti gbo.
1: To.
0: Ta ba tun wa nsoro nipa kafa ko mo okun royin yo ati de to gbangban. Olorun ton fi jinkia. Ni kaneyi
1: babi olohun
0: ki akori re ni takbir
1: allah akbar
0: egbe oluwa ga
1: eyin oluwa logo la man so
0: so ki eyin oluwa logo
1: ataro won ti ni en ti won but e ti pada fidi e mule bayi
0: emi
1: o be da ti mo ti so be pe ma fi milk si to mo yi o ti ngoji o ti ngoji
0: abi kan so
1: o ti o sajoji sara kitchen to mo
0: lo sajoji ara ja
1: lo milk lo lo ra 251 ta ni pa ni onigun
0: ni meta lokan leleyi
1: meta lokan
0: ah yo da fun omo ijari bo ti wole carbon sa afia ni eh dasi
1: o so ko poro kan ni lo
0: so
1: lo kan lo nki
0: ala ban tan vale wa se nkan mi ki la le se soro bo in tuesday na ko se aga da le se
1: je ka change
0: kini ayro ma iwe la ba se change
1: wa monday wednesday
0: Ago ju baba Nigeria e kabo sori akoto ti futi edoroyin ta ba se bayi ara la fi da awa to ma nje rin ojo tuesday na ri ato ti de se lorun gege bi se wa ai ke sagbara wa la fi muno yin dun sugba ise teledumare gbele awa lowo awo lu lati je irerin ke si gbo iroyin to gbangban koda kara yan gbayagiyagi e gboroyin ke fi ba mami dowo eke e gboroyin ke le pe mami lori ago wi pe lale rebe erebe lawo ko ye yin eh kini gbagbe
1: ko si o
0: ina la ko ti di biseyan awa ko mo awa ko mo o jare leyin osu mesan ko ti di biseyan ko le o ma ni fo se le mi je ojuluwa ni ikai presenter yin na ni ilias oloruko te so mo amala meji ipomo meji kunde kan solo won fi se package en bomo obatan yo baro baro ba te ri yen father tan ini an pe bi o ba ye yin e bi grandmother lere won salaye
1: o da to ojumo alayo segi sorun abitamora bi ahere dundu foro gbogbo sapamora e ka ro o oni lojo isegun ojo tuesday ni awon ni gesi pe oni wa se dede ojo kerin ninu osu ogun ti osu kejo ojile legbo odun odi merinla
0: tuesday to yato segbelegbe ojile to yato segbelegbe
1: o yato segbelegbe
0: ele bere to be
1: egbelegbe wa awon kan wa be fi egbe nonsense kun egbe nonsense e la won ni faye gba
0: we not got take that
1: to olarin waju opele oro adewusi loruko ti mo nje elephant solo yin re o okan soso ajanoku tegba agboje efun papojo g square arco sky giran global radio king of scorer continental and intercontinental elembe won ti futa dorin lagbe wa kayin mo laaro to ni e kabo si washington ib ile funfun bala alagbala okin alagbala ogongo ba beye felele ngboro ibadan bi titi gbe yokululu ibe la kale si ibe la se pete si ibe la wa ibe la rogbo kusi o e ma gbadun wa e ku kale
0: eh ah se brother ati wo bagi ni
1: iwo nu
0: awon re abo ri ni
1: e won ti me won ti di asoju kini kan
0: eh
1: gbo gbo yato
0: akabiesi olohun
1: owo tin de pada
0: anyway e wa kori lori ranran beyin ba lanfani ati rawo ran kokan mi e wo bo ti ye ibi e ba roro si nbe e ba mo ama awon ogere ori iroyin ta wo bere si dabole ni owuro toni oluwa de si lo di owo button mo lapa be irun mo le agbawo ni face cap to nlo ni new york city ina kole emi na nbere ti emi ke ti fun mi sugbon mo mo wi pe o de tan ko ni pe ko ni jina lori oro odun 2027 to di gbogbogbo opele won ni Tinubu Atiku ati Obi won tin se agbeyawo ilana wi pe awon wo la fe lo gan lati je oludari iko ipolongo fun ipo are ti nbo lona dedede lakata awon sanku sanku ti adaruko yi se ko ni ja won ex governor si ni o fe ni fun le kan lati lo bayi ama o bi su se ku bobe si ti se be akori o gbe jade laaro yi lori ti fun tedo royin e sa mo ba wa bo e mo tele wa bi orin Thompson Joe ni
1: e mo bo leyin wa
0: e mo bo ni
1: o da to iwe re Vanguard de lodo temi na nbi to sin wa iroyin yen latodo igba keji are orilede Nigeria Vanguard lo gbe jade to so wi pe yin lo ye ke ma yin are Tinubu
2: se bi gba ta yin agbado
1: ah bi gba te yin Vanguard ni wi pe ki se wi pe se lo ye ke ma benu atelu awon okan ojo kan atunse isodotun ti are Tinubu to mu jade eni eyin ni eni eyin ni eni aponle eni to ye ka ma kan sara si ni ikan sara si loto si Tinubu o ki se iyege enu be ni ki se yepe abi ibo enu atelu gbogbo igbiyanju e lati ri pe isodotun ati atunse ba eto oro aje wa ati idagbasoke orilede yi lapapo igba keje are orilede Nigeria Kashim Shetima ona lo soro na jade o
0: to ba se mi ni won ni
1: lo ba se
0: to ba se mi ni won ni
1: arawo lo ba da
0: opele ma fowo gbaya
1: eh
0: ma de so wi pe iwe ori mi re
1: iwe ori era
0: iwe ori mi re
1: awo gbe
0: sugbon lowo lowo yi kanu o ti ni erere ijare ijabi ka meke ko o oro ilana gbangbala shata mo wi ari e jade to ma do loju
1: show me your set
0: lati fi han awon orilede Nigeria ile eko girama eleyi to lo ati ko amori to lo tell Nigerians your primary and secondary school you attended why now Mr. Kalu, Glode, is our excellency. Are orilede Nigeria ni. Eh, dipo senator ko tun je gomina ko tun wa dare ka tun se ma bere na why now? I jam we no. Amo, eh, oro tin jade lori oro pinle Osun. Opele. O nko ni lominu be lo si yin fe ma je ka ma wo pe bo ni o ti se lo. Sugbon sibe sibe na. A pada so ni tori oro pinle Osun okan wa gbagbagbagba. Gomina Ademola Adeleke lo tin lu ago kilo si akata re orilede Nigeria Bola Tinubu wi pe awa oni gba ki won geran ma wo mo wa lara ninu eto dibo si ipo gomina tin bo ni ipinle Osun gege bi olori abo orilede Nigeria as the chief security officer ni ipinle Osun gomina ni awon oni gba o awon duro tan yanyan ni e ma lo wa o if you come you go collect water water
1: water water
0: hey
1: ati gbe water water o da we re punch lo gbe eleyi jade lodo temi nbi ni bi ton ti wi pe to egbe osise kan ni o egbe osise na ni won ti fun ijoba apapo orilede Nigeria ni gbedeke digbedeke ojo kokanla ninu osu ta wa yi o lati ri wi pe awon gbogbo owo oya to ton si awon osise ni alekun onida ogoji ki won tete se ni waranse sa on ti oro yi bo ijoba papo orilede Nigeria lara nipase alakoso fun eto isuna owo ati alakoso fun eto oro aje Taiwo Oyedele ni o mi be na ni oro yi lo ti nbode iwero punch lo gbe jade looro toni ekunrere nbo nbe te si gbo
0: e tun gba kori eleyi ke dimu lowo yi won ni ajo tirisi amojuto intin jade lori afefe yala lori bo maworan ni abi lori radio lagbon gbogbo lori le de Nigeria ta ba won si NBC lowo yi National Broadcasting Commission punch gbe o wi pe loni tuntun ayanran won tin pepe bayi si waju ile ejo ko temi lorun wi pe e fun alagbara e fun alase lati tun ejo ko temi lorun pe pada loni tuntun wi pe yala alase aba alase lati gbe ilana bawi owo sori awon ile ise gbohun safefe abi osi awon mo bo lori e lekun keke itori wi pe ti gbogbo e na gboro ma je free to ye be
1: eh
0: awon boda yin ju ni anyway
1: iwon be o
0: awon boda yin lu kire
1: boda yin iwo
0: boda yin ju ni
1: I don't know.
0: fiyoku le.
1: Ibi gere lo so. E pariwo Ibo!
0: Ibo!
1: Ni ipinle Ekiti. A fi Ibo, a fi san esan ore pada. Fun are Bola Ahmed Tinubu baba di odun 2027. Ki jogun ogun eje, isokuso ni jogun ogun eje. Isokuso ni je ogun odun ogun ogun.
0: Is bad Yoruba.
1: Isokuso ni je odun ogun okanla, isokuso ni olenu aigbedesi lo fa. Oda to mo tun taju kan mo nwe iroyin kan lapo odo mi mi bayi o. Nibi ti won ti so wipe egbe kan le to je egbe awon awako to je ti ajagbe to je awon ti won sise ni awon ibudoko oju mi gbogbo ta mo si amato won ni won se kilo kilo fun awon isowo awako to je ti ajagbe o wipe e sora pelu wiwa awon oko jegejege awon oko to ti tan lori titi awon oko to je pe ebo gan ran ti pe awon se mo
0: wala awon ti gbagbe manufacturing day ti e
1: awon oko ti ojo ti lo lori won expired oko awon rickety oko be ni awon oko lori sirisi to je pe emi awon ti nwa atawon ti ko nu e koda emi yepe abi okuta ti o ba ko sinu re gan ode
0: igba na
1: le mo pokuta lemi
0: won
1: ni e sora funrufi awon oko ba won yo Association of Maritime Truck owners Amato ni won je iwe re Daily Post lo gbe won ni e se kilo kilo e gba kilo
0: again and again
1: ma gege re
0: gomina wa ni ipile Oyo to ju o si akataro orile de Nigeria Bola Tinubu
1: kini won so
0: won ni awon lana igbejade policies lo ni ranran ti won se o si mu ekibo ma Nigeria awon Nigeria nilo ilana to da ju bayi lo Nigerians deserve better English Ebo ni gomina wa so awa so ni eba se ti yin ni
1: gomina ti
0: gomina se yi makede
1: o
0: ti pili Oyo ti wa tu I tell you ka le do abo
1: oya so
0: eh ina ni
1: o
0: ina ni
1: omo ko mo so njo
0: ina ni idi gomina wi na mo so
1: o da o wi re
0: se bo wi re abi wi re
1: wo sorry
0: wallahi vanguard lo gbe
1: ah
0: olohun ke se mi mo ko
1: o je ja wo pe ki je we
0: wallahi ke se mi mo ko
1: o je ja ro pe arori so ni
0: ya si ki kan temi
1: o da kan tun lele lapodo mi punch lo gbe jade nibi ti agbejoro aja feto omo niyan ni to tun je agbejoro agba ile Nigeria gbaju gbaja ni Femi Falana lo to won ma pe Falana gbo ti atare ni la gbo
0: bi ti Femi ko o
1: bi ti Femi to je agbejoro ko bi yan ba ti gba se agbejoro
0: o le bo ti
1: o gbo telomi mo won ni o npe fun iwadi to gbongbon o lori iku to pa Habila ati Tanimola Tani Abila Tani Tanimola Mary Abila ti Babatunde Tanimola ki lo sele si won iku to bi awuyewuye ki lo de ti awon kan fe pale re mo ki lo de ton fe je amon to sele gangan e gbo ni ekunrere nigba ti asiko ba to iwe iroyin punch lo punch ye
0: ka to lo si odo osa irumale agbawo oluwade si o won ni awon alaga alaga lati nu egbe oselu ti PDP na tin ro ba mi lo ti oke omowe Goodluck Jonathan wi pe se ri eyin ipo elede ti igun ti turakiun ti an fe gbe fun yin lati jade dupare e ma tele e pada nibe kan ma ti yin firi ba ba ti yin ma ti ra yin o
1: n
0: loro tan so nbe un ama o ta ba wo won ni egbe oselu accord ni ipinle osun na tin fesun kan ga gba fun lese olopa nle yi wi pe awon omo egbe won won sa n gba won mo gbaga won sa won mo gbaga in loro ba de awa ina nsa wa nikan ni in loro njade lapa beun ka sadide bayi ka lo do oluwa de si a fe polowo oja we want to polowo
1: agbawo

0: Solitaire Quality Anti-Malaria contains Artemether and Lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Ekuleo. Ah, ebi mpaka si nkan si mi la.
2: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
1: Ah, iwana, mo fe onje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
2: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
1: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
2: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
4: Okay, aki n kaabo pada.
5: Mm-hmm.
4: Opele se agbera pa.
5: Airo, won gbe bed ibo asun sin.
4: Okay. Won ni bo ti ku bi ose meji bayi.
5: Mm.
4: Ti a se funfun o gbera tan yanyan.
5: Okay.
4: Fun eto ipolongo ibo si ipo are lorilede Nigeria.
5: Ose meji lo ku bayi.
4: Iba.
5: Ah, ijede.
4: Kini yo wa bere ni pere u. Kilo sele bayi jamon
5: tan.
4: Yo dobe yo dola.
5: Baba oloyele kan labi ni. Kolorun ba tele fun.
4: Baba
5: na mo lu oro yen. Won ni ijede food is ready.
4: O nje de nu.
5: Je ti de fun won. Mi se gbe yin mo.
4: Eh
5: ni won lo. Ero ni ijelode ijelode.
4: Okay, won ni bo ti ku bi ose meji bayi. Ti won sisọ lori ilana ikede ipolongo ibo si ipo are. Lorilede Nigeria fun todun 2027. Wọ́n láwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní roko mọ́ lórí ìlànà láti yan ẹni tí ó máa jẹ́ olórí ikọ̀ ìpolongo ìbò fún àwọn ipò ààrẹ lónìkànkan lágbọn gbogbo ní orílẹ̀-èdè yìí. Ìwádìí tí ìwé ìròyìn punch tí wọ́n ṣe wọ́n wo sàkún ẹ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú tí a mọ̀ sí APC nílẹ̀ yìí All Progressives Congress oní ti ń yẹ agbọn ìdúró gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ti Nasarawa Tanko Almakura atakẹgbẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà láti ìpínlẹ̀ ti Imo Hope Uzodinma yálà láti léwájú ikọ̀ tí ó mọ polongo fún ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu láti ti padà wá lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní pẹ̀lú ìlànà yìí ọ̀dà wọ́n ṣàlàyé wípé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti African Democratic Congress ADC àwọn fẹnu ń lé wípé tó gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ti Sokoto Senator Aminu Fambuwa oníyọ́ léwájú o láti jẹ́ olùdíje olùpolongo tí ó mọ polongo tí ó jẹ́ Director General fún ikọ̀ ìpolongo Atiku Abubakar kódà tá a bá wọnú LOP Labour Party ni New Nigeria People's Party, Social Democratic Party, SDP, àti National Democratic Coalition, NDC. Wọ́n ní àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde fúyà báyìí lórí ìlànà láti fi gbogbo ìlànà ìpolongo ìbò wọn láti fi tọ́ sójú ọ̀nà tó tó àti èyí tó lè yẹ. Pẹ̀lú bí ètò yóò ti bẹ̀rẹ̀ gbàm tí ó bá di lọ́jọ́ 19 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí gangan. This month, gẹ́gẹ́ bí àjọ INEC bó ti ṣe làákalẹ̀. Àmọ́ yàtọ̀ sí ìlànà àpolongo ẹ mọ̀ wípé ìpolongo ẹnu fífo nínú yamuyamu. Báàrè kó ọkọ̀ láwọ̀. Báàrè wo ọkọ̀ láwọ̀. Wọ́n ní gbogbo ìlànà yìí mọ̀kásùkú ni ó padà máa bade àtàwọn nǹkan míì tí wọ́n padà máa fi lélẹ̀ lórí ìlànà láti jẹ́ kí ìlànà ìpolongo yìí kó lè lọ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ní àwọn ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ti ń bẹ ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà. Ẹ wo díẹ̀ tó nínú nǹkan ní nǹkan àmọ́ èyí tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ sí bó ti yẹ kẹ́ ẹ rí kẹ́ ẹ gbọ́ tẹ́ sì lè fi òye gbé gbogbo èyí tó kù tó yányá. Tàbá ní àtẹnubọ̀. ile osu o
5: ile asu ile mo be fe kare oluwa ni
4: ile asu ile
5: egbe ni oluwa kolonka
4: kolonka
5: o da to mo tu taju kan emi na wo royin lapo odo mi nbi o di jua sodo egba keja re orilede Nigeria Kashim Shettima nibe na ni o ti soro pelu wa wi jare o fun okan ojokan akotun eto isodotun awon eto oraje orilede Nigeria labe akoso are Bola Tinubu leyi to so wipe igboreyin fun ikansarasi ati imoriri lo to ki a ma gbe fun are labe isakoso ti isakoso nlo ni abere lowo ta wa yi dipo awon oniruru oro eleyi to je ko bakun gbe oro oku oro lori sirisi ati ibenu atelu ati yege nitori pe ibi eleyi ti are Tinubu tin gbe wa lo yi ibire na ni oro wa da bi oro orin sikura inde barista ni oni o ke ara fata mo yo
6: ba ya rabbi ya la dubara ba na lo
5: oke ka ba dunun be pe dunun na la ba nbe o Shettima na lo mu oro iwa ni anojo aje Monday nigba tin soro yun ni bi eto kan ti won gbe kale fun apero ni eto yi lo da o je eto apero lati so nipa idokowo ati eto oraje ti ipinle Delta to waye ni Asaba ti solu ilu ipinle Ohun nibe na lo ti soro oni eja wo daada kan si wo ni awofin gbogbo awon isodotun loni ranran igbiyanju are Tinubu nipa eto oraje wa na lo tin so eso re o baba ni fabo si so gba lapade gba luru gbogbo na laajo mo pe tin so sore oni papa julo ta ba ni awo agbonrin ti idokowo ati ifese mule denden bi a se npa o wole ni orilede Nigeria ati awon idagba soke lotun otun be gege bi igba keje are se so ni orilede Nigeria te ri awon ta dojuko awon ta tewo gba awon ta jogun nigba ta debe to je awon ipenija lori sirisi nipa eto oraje wa o je ile to ti je jindo gan ni oni sugbon o awon isodotun iyipada otun ajinde otun na ni o ti nba labe isakoso are Tinubu ojogbon solodo leni to je pe o ti se opolopo ise fun ijoba apapo ile Nigeria papa julo lati fi je ki o ye gbogbo omo orilede Nigeria fi toni leti nibi ta ti nbo titi o ile to je pe titi di asiko ti a wa yi Shettima ni nkan ki sese ra go nbe na eni e ba ri ebi oni nigba ta bere si ni wo lotun lo wo lo si bo ta wo bi nkan se nwa nipa ti owon gogo ni towo ni ati ba se ngbiyanju ati bororo si bi itura oni a ri wipe awon iriri ta ni ati igbiyanju won yi o na ni o ti n yato si tatẹyin wa oni se bi ta ba tun wa lo wo ni ibi to je ibi asun ibi to je pe ati n ri owo busobuso gba to je ti ile okere gan oni owo ta n pa wole gan lapa ati beun o mo ti gberi o ti gbera tan o koja gberi ode bilion $2 be si ni ko duro ton ti gbogbo tin lo nu aye ati won gbogbo to do lobiripo imo ko ni so yi sibe sibe orilede Nigeria o ta si agere be la o si subu yakata koda are funra re nibi kan gbede duro yi dipo ta fi ma so pe kin lo se ta ma yege enu ta ma yege oro ni se lo ye ka ma gbe osuba kari fun Shettima bakan na gbe osuba kari lai fun gomina ti ipinle Anambra Chukwuma Soludo ni eni to so pe gbangba wale abayi o na ni o tin se atileyin fun isakoso to n lo lowo nipa awon isodotun ilana loni ranran eleyi ti o je afojusun ijoba to n be lode tohun ti oro to n so lati ma fi pe wasa kiyesi iranti pe ma gbagbe wipe Soludo ta n soro re yi o na ni gomina agba fun banki agba ile Nigeria tele ngba kan o be ni awon ipa to ko ni ribiribi o kuro ni ta ma pe ni keremi ati aye to to si ti ki se bi opo ero n to si lasiko eto idibo gbogbogbo todun 2023 gbogbo e na lari o se oku afomo ni o se oni Soludo teri won o na ni ko je ki iji ote ati ijiri kisi ko fi ohun bo se n bo na ni ndaya kokokoyin si pe mo fe ma sa lo o ya ma bo ko si tin bo loke ti le ogba oni na lo foro na se n gba na bitikolu won taya kata sonu so danu oni asolodo se dende se o oni se ti ma ewe oni ona lo wa mu da gbogbo awon to jo nisowo oloko loju pe egbo se ri ijoba apapo orilede Nigeria ona ti ri wipe ayika bani kale ayika to dun nlo fun oro aje ati igbiyanju yin ona ni a ma se fun yin o eyi to tumo si pe orilede Nigeria yo ma je ibi abo fun gbogbo enikeni to ba ni owo kan lati se abo mi ti oni ma se pa he loni pa he lola me si ni koni si asele adena gbo oku kan ti oni je ki won le se aseyori ninu idokowo won iwe iroyin Vanguard na lo fa iga iroyin yi jade o
7: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi.
8: Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
7: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ̀ ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
9: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
7: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
9: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀, yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mánigbàgbé.
10: Streettree is the safety first ride hailing platform for the way Lagos, Ibadan, Abuja, Port Harcourt and all our cities moves. Giving riders control, comfort and confidence with female driver options, flexible ride scheduling, transparent driver earning, pidgin language booking, instant ride and seamless in-app tipping.
11: This is our city traffic again. I need a ride. Shop, shop.
10: Relax. You can book now on Streettree.
11: What if I need a driver for like 2 weeks?
10: Use ride later or chartered ride and book for hours, even weeks. Street Trip app offers a feature that allows female riders to request a female driver.
11: Driver, this ride is so smooth. I will tip you on top the app.
10: Thank you. With Street Trip app, drivers can set their earnings per trip. Download Street Trip now from the Google Play Store and App Store or visit www.streettrip.com/download.html.
12: What are mattresses really made for? For late night calls or calling it a night? For closing deals or just closing your eyes? For pillow fights or peaceful rest? We'll let you be the judge. At Royal Foam, we've crafted a mattress that does it all. Because we're made to do life with you. Royal Foam. The feeling of quality since 1980.
13: In the kitchen cooking rice
14: with Mama Dog.
13: Chicken in the pan looking nice
14: with Mama Dog.
15: Keep your voices down.
13: Smells yummy. Everywhere is smelling so so nice
14: with Mama Dog.
13: Our neighbors will soon come and start knocking.
16: Good food starts with good oil. Mamado oil brings out the delicious flavor your family loves. Mamado oil is available in stores near you. Use Mamado oil today.

0: Ako ojumo wa ekabo, ekute si waju wa. Fain te eshe shendara kwa peluwa eshe, adukwe lo wanyi. Ejagbe rabai kato da abule fwini. Kaya na ton fetigbe. Ajana si okpele, shu mbembe. Are we in control?
1: We are okay, we there.
0: Are we in control?
1: We are in power. Hey.
0: Let's go there.
1: Let's go.
0: Wani yo, bunengbongbe kan, ninu egbe oshe luti African Democratic Congress. ADC.
2: Adisa.
0: Aha, kalu loti soro. Wani yo kwe are bola tinu mbunja. Tiamba, tiyo baba ni akpe nyanja. Kese wikpe dadani ke nyomeke.
2: Kese oro gidigbo.
0: Kese oro gidigbo. Eyele fokolo kwe nyanja. Eyele fongwe no kwe nyanja. Eyele so yikpe to obato bangba sulo ye. Kwa we li rebo de. Ilu nton shele li leyi. Wani kalu ti kpe are bola tinu mbunja wikpe. Toba ma wikpe oda wun loju tada. Ko si awuru ju kankan ninu oro li ekore tolo ko mu we ri ko wa so fun awon omo orilede Nigeria ile eko alako bere tolo ati ile eko grammar tolo wani kalu challenge president Tinubu to tell Nigerians the primary and secondary school he attended ibutan ko be nu nigbati kalu to nsoro yi to si npe are bola tinubu nja lana ode yi ti se ojo aje Monday nigba to kopa lori eto mo maworan kan nibe lo ti salaye wipe ta ba ni a ma tenubo ka ma tenubo ka bere si ni wa fin di koko ka gbe de sale sale sale gangan awon gbogbo ntin bele na ni ara jale yi wa
2: lo tenubo gbe de sale mo yo ba te ma lo
0: o ku si olowo ni ipale ma fu odun 2027 gege bi ajo lominira tin ri si oro eto dibo nile yi bi won ti la kale won ni iwe eri ati gbogbo n to ro mo kodi kiko jade kaye ri won ni se baran ti te ba gbagbe o wi pe le iwe akobere ati ti grammar eleyi ti are bola tinubu lo ninbe nu ninu alakale bi ti won ma ko si won ni ebi won se inbe nu akole be ibi ti an fi si nbe ti pe primary school lele yi o ti mo lo o secondary school ti mo lo re o iseri grammar school ni o abibi ti mo lo re o primary ti mo lo re o ko re ri won ni e wa jade sugbon gba ti kalu nsoro won lo ni o n pe are bola tinubu ko bode ko wa so
2: pe
0: fa wa omo nigeria
2: bi
0: pe primary school mi o ko re re iyan fo oro gi primary school o de ni secondary school ti mo lo o kini kan se gbagbe secondary school abi on international
2: se eyan le lo university ko ma ye ko la primary abi secondary
0: ah e le lo je lo simi ke si se wa exam
2: o ti mo ni pe oni ton mo we
0: okay ati riru e ri o
2: ah iru e po ki se iru e ri
0: no primary won si se
2: I want to be ni o wa dada
0: won si se wa eki
2: won
0: si busi tan yanyan
2: ki je pe ko wa ro pe awon mo mi brilliant ko ni lo suku o iwo to nbe nle o iru yen ko la so jo mo lo suku o
0: oda
2: mo to se lo yo
0: e bujo
2: la to oda to la gbodo temi mi iroyin na re o gba soke lo nje gba soko gba fun rajinle ni gba fun gbada loko o na ni iroyin yi lo mu bode oni bi ti gomina ti ipinle ekiti bi odun oye banji ti so lana wipe gbogbo ara ati omo ipinle ekiti na ni o da pada fun are tinubu
0: kini
2: be ni nte eyan ba se na ni o gba asele la baba
0: okay.
2: Ta ba so si waju la ba o
0: okay.
2: Ni igbiyanju ati se atileyin lo ni ranran fun are bola tinubu lo ma waye ni ipinle ekiti lati ri pe won da ibobo boba di odun 2027 eto idibo yan are sipo oye banji soro wipe are tinubu te riun oni o na ni o ti gbe awon igbese kan eleyi to si fihan wipe ipinle ekiti oje logun gan ni nipase alekun owo to je ajemonu eleyi ti ijoba apapo ti won se fun awon ipinle gbogbo ati gbigbe awon akanse ise kanse to je nkan mayederun gbogbo nile yi ati iyansipo awon omo bibi ipinle ekiti ti awon aye to ni itumo labe ijoba apapo le Nigeria iru eyan to se yi nigba te eyan se obo to je pe ko si aduro ore te fe se fun obo bo pe titi imo fanila soya ni rara o awon ki sobo lekiti o ojulowo eyan tara to si more la won se ni idi eyi nko awon ma se ododo awon si se atileyin to lorin gbingbin fun are bola tinubu bo ba di odun 2027 on soro na ni adu ekiti ti solu ilu ipinle ekiti lasiko ifilole ibi ile tutun ara oto kan ti won sese ko ele ti nbe laarin ogba ile ijoba ni ipinle ohun ti won se fi sori gomina tele ni ipinle ekiti eto pe ni ayodele fayose lodge be ni pataki pataki gomina bi odun oye banji ti ipinle ekiti na lo wa ndupe o fun are tinubu nitori ti o yan fayose gege bi alaga ajo ti won gbe kale fun eto imuna bawo ese kuku gbogbo chairman of the rural electrification agency rea ele to soro wi pe iyan sipo yi na lo fi han ni tooto inigbagbo nu awon adari adari lati ipinle ekiti ele ti are tinubu ni o to ti wa ja ki o powo le si ko reyin rara be ni ojo ajo reyin oye banji lo toka ninu oro re pe a o ti ri are na to se atileyin to lorin gbigbin to bayi fun ipinle ekiti lati gba won ti daale lati odun 1996 to se to be gege bi are tinubu se nse o wa fi kun wipe egbo gbogbo ara ati omo ipinle ekiti gbogbo apata na la je are tinubu ngbese ore o ta ni lati da pada fun to ba di odun 2027 fun eto edibo ani gomina won bakan na len to je pe kope kope yi lori koyo lori ba se to je pe eto edibo to waye nbe o na ni won tun dibo yan lati lo sa keji gege bi gomina ni ipinle ekiti o won ni o na ni o ndupe ore o ibo to ko oko le lodun di kan egberun o wale ojile rugba o din 319,224 votes eleyi to fi la awon akegbe re to ku to fi la awon mole bi ijakadi o soro oni ko si are na to ti se aponle to bamba to bayi fun ipinle ekiti ri o bi are bola tinubu bo ti se lati gba ti won ti da ipinle ekiti sile ati leyin ele ti awa na yo wa se wa yo ni ilopo ilopo ni e wa duro to ti se fun wa o yan mo wa sipo gbogbo awon akanse se amaye derun be si ni iru nkan won yi la ma pe ni ko sele ri iwe iroyin the nation lo gbe iroyin na
3: babe why are you frowning for me now
4: mama make noodles for me

0: Fudge Africa PLC. Beyond buildings.
1: Mommy in the kitchen cooking rice.
2: With Mama Dog.
1: Chicken in the pan looking nice.
2: With Mama Dog.
3: Keep your voices down.
1: Smells yummy. Everywhere smelling so, so nice.
2: It's Mama Dog.
4: Our neighbors will soon come and start knocking.
5: Good food starts with good oil. Mamado Oil brings out the delicious flavor your family loves. Mamado Oil is available in stores near you. Use Mamado Oil today.
6: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
7: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
8: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
9: Okay, I just lost your kata gomina wani kwenye yombi. I tell you kale yen dowa bu. Wani gomina kwenye yoyo she yima kende loti buenu atelu ilana. Eto araji orile de Nigeria timbe labe sakoso are Bola Tinubu. Wipe bi oro ba kole to koke oni bi ta pada gbe ka. Wani gomina ipinle Oyo salaye wipe ilana yiyo owo ranwo kuro lori owo ekoro ori epo robi. Removal of fuel subsidy ati bi owo naira bi won ti jule lati ma dabukata ara re gbo. Oje ki ise won o si ko tubo to gbogbo si lara won mo orilede Nigeria. Debiti ilana oro aje le yi to tun fi wa le dan ma omo Nigeria lara gomina Seyi Makinde eni ti won lo se paye oro yi lati pase eni to soju re honorable Babatunde Tijani o gege bi we iroyin Vanguard bo ti se gbe jade lasiko ti won ni won se ko jade egbe ti Allied People's Movement APM lati from oye sipo gomina ni ipo senator ni ilegbimo asofin nilu abeokuta ti se olulu ipinle ogun lana ti se ojo aje monday won ni gomina Seyi Makinde nigba ti o soro oni bi nkan ba ri bayi oni lana ta pada gbe ka ti ko si ni pada omo Nigeria le mo oni oro aje orilede Nigeria nilu atoto tan ba ni comprehensive reset won lo nilo re Besi ni oro eto abo ati lana sejoba gan ni apapo o nilo ogbon atinuda atawon lana to gbangban teyan le gbe ka lai ni omo Nigeria le ma ha okay oro isa njade lati no we iroyin ti Vanguard ni nfa bo tin fa le mi na nri bo ti mo tin ri na ni si njade lo ndi kika la fi ran mi ama o oni pelu bi nkan tin lo
10: yi maka
9: ewo la boroka ikra maka ina la wana si nka si leti oni we have to reset Nigeria and lati to orilede Nigeria gan to ni rebutu yanyan ka si ma ni iberu ibowo fun awon omo orilede yi papa lori oro aje eto abo ati igbayegbadun omo Nigeria gan lapapo ke se pe gomina n polongo n bi o won si polowo se won polowo ni
10: won polowo won palantia ni
9: won salaye oro lapa bi sugbon Vanguard loko ta wa fi gbe jade lapa bi o
10: okay now to ti fun te doro yin te so wa ju lapo do temi bi bayi ha iroyin na re o e ma gbo bo se n lo loni rebutu n to mu jade re okay e je lo sodo egbe kan ele to je egbe agbarijopo egbe awon to je awako ajagbe ni ti papako ati o je ibudo ile mi
9: iru ete oko wa njo ni laye jo en oko wa hun
10: the association of maritime truck owners tama si amato na ni won ti se kilo wi pe gbogbo eyin sowo loko jegejege gbogbo koramba ni sowo loko o se tan ti o tu kayanga to je pe awon oko ti o ni abo monu le ngbe ka te ngbe kiri egba ikilo e lo sora yin o e lo re ma gbe oko gidi siro na ojulowo oko ti o ni se jamba fe ni tin wa to nko un ti ba nbe nbe ateni teni tin benu re ni ke ma wa kiri o ninu oro to bode are amato association of maritime truck owners yun re mi ogun gbe mi lo soro yi o bi pe egbe awon na ni won ti wo sakun gbogbo bi nkan se lati woye si wi pe awon oko ajagbe kan nbe to je pe won sise lawon agborin ile ise to je ti ere mi gbogbo won ni nje mo pe won ni awon kan eto abo lorisirisi ile to ye ki won ni awon oko mi wa awon o ni ina oh amo totoshi driver amo totoshi motor boy amo jeka won ma tan ina ni o lati ara oko won ma se bayi lokan iyen ni won fin se full light won ni ina lorisirisi be won ni ina teyin debi pe oko ti nbo leyin o ti e ni tete fura igbe alakori oko jagidi jagan kokan nbe nrona lowo waju won ni gbogbo nkan won yi won oni ati awon orisirisi ohun ti o ma npa kiesi oko gbogbo abi eyan ti nbo lona wi pe nkan kan nbo bi awon okun ti ma tana yirinyirin bayi ogun gbe mi soro wi pe gbogbo nkan won yi e le ma foju binti wo pe won o ja mo nkan kan o ajaranran ni pakun eyanranran ni tulu odo ta ba fojure na ni gbe ni lo o ni sugbon won se pataki fun abo eni gbogbo ni rona nibi eto oni nibi isele ta ba ti gberi to je pe oko ajagbe kan o kan ti e dede so sele ni oba sise mo lowo alale ki lo ye ka lo oni o ti ni awon okun kan pelebe pelebe bayi ti mo gun gboro to je pe mo tana bi imole kan ba ti tan si yo lohun na tan lati fi pa kiesi wi pe ibi o won ti ta okun dibe o abi oko kan be nbi abi nkan kan be nbi o be na ni awon ina gbogbo to ye ko wa lara oko to ye ko ma sise fun awon ti won bo lona wi pe oko kan be ni abi kan eja sora mo ogun o to si ni won po ngboro loju de aye ta wa yi o ani oko mi le wa lori iduro nbe to ye pe ko ni bi kan re o ye ki ina kan o tan latara re ti oko mi ti n sare bo loju popo finise isirolu ani baba wa ti niru awon nkan won yi emi awon eniyan ode be ni ti duke awon pelu ode pelu o soro o oni gbogbo eni to je isowo awako ajagbe ohun koda to fi dori eyan alakoso te mojuto awon oko won ni ayin deraba teyin te ni awon oko yi o a n gba ni imoran na kikan kikan ke ri daju pe awon ilana alaabo won yi na ni e mu se te si mu se ke ri wipe gbogbo ohun ti oko yin nilo lati pese abo to peye lati si le dekun ijamba ohun na ni ke fi sara awon oko yin o ko je bo ti lowo je igboran te ri un igboran o san ju e boriru lo Daily Post lo post ro yen ki wa sa awon ajagbe oloko nikan le yi ba wi
11: gan beni
10: ati gbogbo eni tin wo oko loju popo
11: en wa ka gan
10: eni tin wa ka gan elomi ina kan bayi ni ina kan pele bayi lo ni yo atun ma sare
11: hazard light le elomi ti e fi wa moto la
10: ni fi wa moto can you imagine
11: that
10: ina ma ku moto ma ku moto o ni full light ti e full light
11: ga sa le ni pe nkan kan bo lo kan o
10: ka aje oloju eyin ti pon robe robe
11: oda iwe iroyin punch gbe iroyin yi gege bi o tin pepe wi pe ajo eleyi tin si amojuto gbohun safefe
10: ajo risinu
11: ni orilede Nigeria National Broadcasting Commission neti tun morile ile ejo oko temi lorun bayi nilu Abuja lati pepe wi pe edakun e fun alaye lekan si lati tun ejo yi pe tako idajo ile ejo giga to gbe ejo kale tele latari bi won ti fofin de won lati ma gbe ewo bawi lori awon ile ise gbohun safefe yowu ti an ba woye pe won ta se agere ninu igbesi otan yi saju gbaye o koda lojo keta dini ogun osu kefa odun 2026 wani ina ni ilana igbejo on to koko waye tele ti won si pepe ejo ko temi lorun sugbon ti won ni won danu tiketike ninu ipe toton lati pase eni ti se agbejoro won ogbeni dapo akinosun cn wani nbc na ni won pepe si akata waju ile ejo na lati tun fun won laaye ki won tun ejo yi gbe pada seju eyi ti won ti kokogbe o iyen lodun 2024 ti onidajo Rita Ofili Ajumogbobia to gbe kale niwaju ile ejo giga eleyi ti won si ni ejo yi ti won gbe tele won danu latari alakale oko ti o fi won fi gbe won lo ile ejo sugba latari bi won ti wo sakun re wi pe dipo Nigerian Broadcasting Commission eleyi ti a fi gbe won pe ejo ko temi lorun yi dipo be won lo ye ko je National Broadcasting Commission asibe kilo ko re lapabe o je ki ejo ohun ko fori lule amọ lowo yi won ti wa pepe ni lana otun wi pe eja gbe ejo yi pada ejo ko temi lorun yi lati tun gbe pada loni tuntun ayanran si akata wajo ile ejo ko le di atungbo loni tuntun tuntun ha ha okay die to nu kan nkan lapabe bi a ba se bayi na ka sa ma gbera pa ka ma ri le abi bi lo tun
10: gbe be di bon sin a sun sin
11: se kan fi bi lo sin
10: ah ti eni won kokko gbe wa
11: iro je kan gbe meji wa
10: iro emi ata bi won fe jade
11: se lagun me lo
10: an jade nti wa
11: ibi lati ba se nu dede si bi o lori ti fun te do royin lase lowo eledumare fun ti owuro ye akotun yo tun di ni aro la lori ti fontedo bakana lago meji gba nko gbe iroyin nla mo wa fun yin sugbon ti o ba tin di ni ago mokanla olayinka agbola le ma ba pade lori eto aye ko to parrot extra alejo re foto woro yi omo oba dotun oyelade eni ti se commissioner fun oroyin ni pinle ti oyo ta wa yi commissioner for information awon lalejo won laaro yi e ba wa pade e duro digbi e gboro lori sirisi lori on to ni se pelu joba lapa abe yen ago meji gba nkan gbe royin ni kunle omo ani fowo se na loruko ti meji lo wa ni ikai presenter yin na ni emi a ma ni anu olohun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi mu abo e to ni pa jawure lo iseda to laye to lorun yo ma dabo wa o leni ati lojo gbogbo
10: Olorun wajo pelu radios loruko tun mo je fan su lo kan iso ajana ku te gba agboji efo papo jo G Square Arco Sky Giro Global Radio King of Scoro Continental and Intercontinental Bangkok bidago meji osan be na ni eto ye eto alajule itan iyen di ago meji asale oni ireki onibudo o tin jerodo o ti fe tan bintin bayi na loku e si tu ku ojulona fun akotun itan
11: tun ba si bo mi sanwo na se kalu bo nje ni
10: o ba panti a pade baba de lago meje ale oni e seun gan agbawo I want to learn to an ago mewa kojo ogun seju e pade queen of scorer
11: yes
10: olori sport lori to ta pe ni jawon si

loni komo komo loni were were loni ki amo sa loni waran sisa o to ri pe ma wo niroyin lo ni sansan laaro toni e je ki mu iyen latagbon ka se e akaki sapa ko fi e catch cruise ki lawo ma ye ni ko ma se ani ko ma ka se e ni ori nkan to le se ni yen ohun lo le gbe e trabaye ohun lo le gbe e debe *347*1004*1#. *347*1004*1#. Ounalete o lati take le je tabi www.cashier.ng www.cashier.ng. Ohun le fita lati je iye loju opo cashier. Enta jori e ba wa labi odun 18 ko le ta kaase o odun 18 soke ohun na lo le gbenu si o ba se nro si lenu ni o mo ro si laya olon lo le mi ero *347*1004*1# tabi www.cashier.ng. ege muroyin taro toni latere daraya bolu alafowoju sajo tori mo tin gbe sin leti latana pipe iko jewewe lokunrin atobirin lojo ori won wa labi odun 18 iyen folede Nigeria under 18 junior D Tigers ati junior D Tigress awon mejeji ni won mo kopa o ninu idije Afro Basket Championship fun awon odo to dori won wa labi odun 18 iyen nile adulawo to de je pe team Nigeria lokunrin atobirin iyen junior D Tigers ati junior D Tigress awon mejeji won ti gbera pa o kanso ti balẹ iyen si orilede Cote d'Ivoire iyen ni ati ana fun idije ohun to ma lanfani iyen lati waye awon asoju orilede Nigeria na eni won balẹ iyen lana o fun idije to ma waye lati ojo 5 titi da ojo 16 osu kejo odun ta wa yi e mo pe leyin na ile adulawo na tun fi sawari awon elere daraya bolo alafowoju sajo tori won tin ba sibe ton se daada lati ma mu agbega ba ere daraya ohun iyen nile adulawo lati begin lo sinu ere daraya ori odun leyin ti idije Commonwealth to ti tenubodo idije World Athletics Championship ohun na ni opon sukan yen ni akoko yi

0: kaabo pada si tesiwaju gbankogbi iroyin fun ti osan oni gege be ti se darapo pelu wa
1: akiyin
0: eje wa ni so nibe ka ti le ka ti bu iroyin fun ti osan oni
1: that's right
0: be yin na be se n ba wa rinrin e te si n tele wa lotun atosi ha ha bo la ba ti se leyi ma se ni ma si ru ni be boru orun owo lowo lowo bayi gege bi eyin na tin se n fokan tele wa bo lori iroyin gbankogbi fun ti osan oni eja wale sipinle oyo ti wa eleyi ti a wa yi gege bi awon

tire ko ni ni yi loju re mo ṣugbọn ti eni eleni awọ loju soso nkan bayi ni ki e te mo ba ilu yin leti ki o ma le oju kokoro lati ile de ile ki o ma gba lowo awon omo ilu ki o se ofin ti o le oju kokoro jina rere oju kokoro ko ya ilu o dabi egun pelu atelese ti ko nje ki elese sare ilu ti o ba gbe oju kokoro si aya o le lo siwaju bi o ti wu ki o se to e je ki a tun soro lori nkan miran e je ki a soro lori igbera

jo fe ke shin pada o yi gisi ona miran e shin ko pada o fe ke shin gbe ohun lo si ile o bere si yi gigi sugbon e shin lo sha ni o ba binu pelu eleshin nitori e shin gbe omo re lo o si pase ki won ju si ewon were were bi omo ohun ba po won yo kuro bi ko ba si pada won pa bayi ni e shin gbe omo bayi lo ti o ku ohun nikan lori e shin lo furufu e shin sare lo ohun na ronu ohun ti o de ba ohun e shin sare titi le fi su nigba ti o pe die ti le ti su ti o supa ti yo ni omo bayi wa wo apa keji e shin na wo ti o tun ri igi kekere kan o bayi igi yi wo afi igba ti e shin gbe lo si ile.

0: Ah,
1: adupe
0: matose lolo yo
2: beni
0: onibode
2: lola fin
0: mm. Atun ti de gege bi se wa
2: adiba se wole de were
0: ni gbogbo asale gbere ojo isegun
2: ki ba ti
0: Tuesday
2: beni
0: niru ojo oni
2: ojo si mewa agbo fe loni
0: ope lowo olohun to je ki ara wa ko ma le koko
2: adupe eni abalorun ope o ti koja pe sara le
0: tori eni tara re o ba ya ko le gbohun safefe
2: kilo fe wa debe ma ja won wole
0: mo la se nda ope pada sodo olorun oba ilaye
2: ope ori ori
0: ala jesu loke pe o tun je ki ara wa o ma le
2: asi ope fun baba
0: sugbon ni wakati yi abi iseju aya ta wa yi aranti gbogbo eye eyan wa te wa ni lewosan te ngba itoju lowo pelu ogo olorun owo olorun owo olorun
2: o kan won
0: o ma fowo kan yin
2: si aladu aladu eyo kan
0: e si gba alaafia pipe
2: o gba dande ami ami
0: be lo se ma ri
2: o jade ase mo be
0: eh a je pe atutide o
2: ade
0: awon agba ma so pe nu pakapaka lawo ti yori
2: yori o ninu
0: ninu igbago ni mariwo ma nsoso
2: so ibi ayan fun ti enu
0: inu ofi ola lomo pandoro gbosi
2: lomo pandoro le kokoko si
0: ninu pakute yin ninu pakute rege adupe pe ahon ti wa o nda gbogbo atahon ti yin na alawo ni je ke ahon wa ko di wa lenu
2: ami ko ni le mole ahon ni le mole
0: ola olorun nikan la fi nda bi edun ta fi nro bi owe
2: ah gbe ka ile mi o leyin olorun na to
0: fe wa te ti pe babi sori eto agbo ife special ikani omo lu abi la ti nkan si yin
2: integrity station
0: ni le fofo balao ni felele ni badan
2: ni badan ti ati
0: a je pe inu pakapaka lawon ti ma nyori
2: ni tin yori
0: ninu gbago ni mariwo ma soso inu pakute yin ninu pakute rege adupe pe ahon ti wa yo ma da gbogbo
2: ami ase ko ni le mole
0: ola olorun nikan la fin da bi edun ta fi ro bi owe
2: olorun igbara le wa
0: e ma tun ka le o e ka bo sori eto ta pe ni agbo ife special
2: ko ajale
0: ikani omo lu abi di integrity station splash 105.5 FM ile funfun balao felele latin kan si yin nibadan lorilede Nigeria aje ko atun ti de ba tin de nu DJ Spider mojuba yin o ade ba tin de
2: lori
0: ti agbo first special baba badan
2: bela
0: de kan bi ade ba se nse kini ade ba se nde
2: won te si ala oya

0: O se DJ Spider ko ni baje akaka tire kakaka kabiaka aka yen si akagbada ola pelu erin aka ni onirigi ma bola aka jo bi aka olukaka kati kanara light ma bara mi mo bi epo di kara
1: abe ri nkan
0: awon ti ani e awo bosun alayan de
1: igba o se ke ma ko mo ti mo ju se ni
0: oro ti abere si ni gbon yebeyebe lekan nipa ti da iko yen je jemo pe enikan to sumo mi dada bi kashorun eni to je aburo eni ti mo lo sumo mi yi lati nkan bi odun mokanlelogoji seyin
1: 39 mokanle 41
0: Eko lo ti lo soro aje lo ba da wati sugbon lati gba na odun mokanlelogoji seyin ti won tin tiraka lakaka won ti lo kakire won ti nawo nara ton ba wa sun ton ba lala ohun ton ma ri ina ni pe eniyan be ni ilaje ese odo leko baba abadan ko to di pe ade bi ipele eleyi sona abayo wasa ati pe eyin na te ngbo wa te je baba mama wa te gbowo te mo asiri oro yi da eko gangan na no ma npe kini yen ki lona abayo tori igba ta ba si fonu le eyin na e le ni ore ofe ati anfani lati ba wa da si ke si ma wo elemi so fun mi wi pe awon kan na wa to je pe oro ta nso lowo yi o se iwo ma won na lara ki lona abayo eyin baba mama wa ta ba ti pe yin pe ba wa da si lori ero obare ni soro la kaye yin o ni baje ke to wa sona ki un ta wa na nso ni radio ko le ba je anfani nla nla fa won to ngbo wa nile ehe eye ka lo si tori ojo nlo die die ago mejo lo ti koja aseju metalelogun yi ka se papapa eleyi ti a kokko yewo la pe ni ojulala kan fi sori e je mo pe toko ti yawo alu bembe to ba di lale alu sekere
1: alu sekere ni
0: mo ge yin lege
1: o ki si be
0: o ya le mo pe ise pede ise apede gba yi ta nse ati ba de bi pe ti a ba fe so nkan ti ko ye ko jade
1: awon gan ni
0: ni lana pelu ofin nse ni awon eyan ma duro e gba be kusari jacketed santa sowa
1: ni aga du awon ni to gbe gba oro ni
0: oju lala kan fi sori o mo ta fe mu jade nu eleyin ni wi pe toko ti yawo inu dile alayo oko nife si ati ma rere ajo lati lo re soro aje ni ilu to ba jina esi mo pe pelu ohun ti eto oro aje n wi ni gboro ni isin bi ba lele ba n tira kala kaka lati ri wipe owo n wole daadaa ko le ba toju iyawo atawon omo re a sanwo sukuu ni a raṣọ si won lọrun ni owo ole gan ni koko fẹni ti o ba ti kọle a Olorun to yonda ojo onde ko ba mi ran gbugbu eni ti oni le lori lowo
1: ai kekere akati ni lori
0: papa julo eyin ti en tedi beleje ten tedi beleje ten gbo wa lona ara olorun ma kole fun yin
1: amen ase
0: lona iyanu olorun ma kole fun yin
1: amen ase
0: ohun to nle lara elomi ko to ri le ko adi irorun pese feyin
1: amen bi ase
0: se wa ni ile lori
1: efo wa adu abo
0: ehn won gbe wa ni o
1: jade ase ara mu
0: adupe lowo olorun
1: pe fun wa ba
0: mo so mo ni oju lala kan fi sori e wa ri toko ti yawo yi balele onife si ati ma rere ajo lati ma soro aje tori ise owo lo ma nse ise mole mole bo se n gba contract lotun lo n gba lo si ki je ko ma raaye
1: igba fi je ti sinu
0: o fi duro sile o si bi omo merin looto aika omo folomo o bi okunrin meji o bi obinrin meji ẹyin ìyàwó ilé tẹ láǹfààní láti máa tẹ̀lé wa káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ibi ti baale yin ba foro si pelu yin tejo teni adehun tabi majemu e ma je ko ye kuro nbe iyawo ile ta so yi mama anu ile o mo pe o ma se die ki baale ohun ko to tirin ajode ni ore madamu anu ile lo bade iya basira
1: iya kuluwe
0: iya kuluwe iya chaloti e bere mi lati jo yi ah wo kini kin bere oda na ki loruko ina gije ti gbogbo eyan ma npe ore mi obin oni mama libia eh inga duro si naija libia le nlo bi eni nlo soko ogi
1: abi ese ya si be po
0: ore madam ba ni oro wa arabirin to gba lalejo yi ni ba le re nko oni ya o tun bere o sa mo pe ise kongila
1: ti we ti o loju kan
0: ehe
1: bi je ti awa ise
0: ti ba le temi wa
1: ise ma ngbe kaaki ni
0: nigba mi gan won ma nlo si Ghana
1: abi
0: won ma nlo si Benin ko si bi ton kin lo tori owo yi na ni ke yan ma gbiyanju ko ma tira kala kaka lagba lowo Olorun ashiri obo lojo kan

0: ekabo pada sori eto agbo fe special ti en jaladun lowo lati kan ni omo loabi splash 105.5 fm ile funfun bala o fe lele la wa ni badan
1: beni
0: lorilede nigeria abiola ade kan bi slick lady mo ni ibere kan ti mo fe takoto sodo re an soro nipa mama libia to wa ba ore re nile ti ore re de so fun pe oko ohun alarin kiri lati ilu kan bosi ikeji tori contractor ni ise agbasese ina la de fi njeun mo wa fe bere lowo re pe gege bi iyawo ile se o lero pe gege bi obirin sa
1: lorde oko
0: nje o tona ki ore mama libia yi ko yonda awon omo obirin mejeji ti won bi pe kon ma tele mama libia lo sile libia ko ma wa gba ase lowo baale e to wa ni ilu odikeji
2: ni tile tolorun ka ma paro ka ma jale ni se to je pe phone ti wa available bayi lati ma fi pe o ye ko kokko ko
0: omo ilu wo la available yen o ti wa laro wo to gbogbo wa
2: o ye ko kokko pe oko e ko so fun pe pe nkan bayi
0: lo nse le o
2: to pe ba
0: ni le ri si o
2: shekin yonda won kan ma lo abi ki ma je kan lo so a kokko fi to oko le ti pe nkan bayi ni mo gbo o information bayi ni mo gbo o
1: se
2: kan ma lo
0: oda o se oku la kai ademola lagbo injo baba badan ki la fi kun te fe fi kun alaye abiola ade kan bi
1: nbo je pe ka pase owo oko lo wa obirin ni ka gba ase so gbogbo ase atenu oko lo ti gbodo wa iru obi ba ti le ndaru nkan ba yen si o ti fe so re da pa se nu ko si boju mu iru e ku be yin ma teyin ni fanfare
0: DJ Spider njo mo wi pe awa eyan baba mama a ma saba foju di awon omo ta ba bi to si je pe opolopo nu awon omo wa won yi omo ologo ni mo gbadura fe nikan to n gbadun eto yi ninu ile pe omo ologo re ko ni di omo olofo
1: amen
0: e ba mi sami e dada oro mo la ma so omo

0: Splash FM 105.5.
1: It's 9 o'clock. Some people open bottles. Others open possibilities. Open for more with Guinness.
0: Splash FM 105.5.
2: Oko kana la fi pa eye meji DJ Spider. Alakoko ni oro iye ta gbe sori afefe so ko deni.
3: O deni.
2: Elekeji ni owo ta tun pa wole. O di melo? O
4: di meji.
2: O di meji oro iye ati owo ta pa wole. Olorun ba ko ni je ka pada seyin iwaju la o ma lo. Seri eleyi ta n ba bo ka se papapa tori bi ta n lo o jina die. Lede kukuru o se ni laanu wipe omo ti bi ti mo so pe omo obirin ti bi to n se omo odo ni Libya. Nkan buruku sele si. Nigba to ye pe nurse ko fi gbogbo ara wale.
4: Oko madam ni gbele
2: pa oko madam so omo obirin to wa lati Naija diyawo papandodo to wa n se basu basu lojojumo omo loyun o eyi to se olosho ni Libya looto mama Libya to mu lo ohun fi won dajo ni owo repete lo nri sugbon aisan orisirisi ko je ki omo obirin keji ko gbadun sibe na awon omo yari pe baba awon tin pe awon nile
4: awon be lo yeyu
2: won wa lo ogbon agba fun mama Libya to mu won lo pe baba awon lo ni ka awon yoju ta awon ba de ti seun ti awon se tan
4: awon
2: tun pada abo mama Libya ni inu ohun dun se leyun ni won ba teko leti pada si ile nigba ti won ri baba awon awon omo mejeji bo sekun omo akoko ti bi o ni won se ohun ni se kuse nile olomo edo koda bo won se nse wahala to won se gbogbo nkan won tun ti so ohun di iyawo ti patipa bo won se nsoro yi ohun ti loyun be lomo ti bi to je olosho nse lo nwo gbere gbere tori orisise arun lo ti bo sinu ago ara re baale ile ati mama won bu sekun be ni baba die biru mama pe o ba ni suru ko je kin de ai da nkan se ninu molebi alayo bayi ngba temi o si nle o sa mo poro aje na ni mo ba lo ba ni suru kin de igbese akoko ni pe won lo sare toju awon omo mejeji sibe na oyun ti o nitumo o si wa nikun omo tori be eyin omode te n gbo wa ati eyin gongo bi agba e ma gbagbe pe iya o se paro

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mode o mo ki gbogbo eyan omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba tina ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026 today is 0408 2026 gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi eyin omo olohun e dide nle mo nkiyin to logun mo nkiyin te leso mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde e ja jo lo ki e ja jo lo ge pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market Gbagititun ni ilu Ibadan eyin ayan fe bi awada bi ere awe wadi number 4 loni e ja jo juba re e ja jo ki e ja jo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo tan wi on lode osu kejo tan royin e o na la wa nu e osu yi kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngbo ni gbogbo bi te ba wa ni igbaradi fun 77 e ja jo mo yi ka otun ka mo yi ka osi eyin wo le mo re mo dupe temi